Un aïto. Exka if emo honetin seven oet on yeh tamitaska says it amo koman u koko te ya orwata yang e ma darana kotakwa abasetik ema freida e ma kwarasin e tokon intamanga kate kwarasna kotakwa te ha taka doha do e takan gwe kotakwa te utemu a nima u koma mate ya orwama 28 kadima Augustus 8 kangloema 2026 simam otamaga ya kwata kwaya ebe na kwa kwa imam akha tlama kha dawo ngamsana kwata ya ha ya khasiye tingazi khatwa tingazi khanqingazi ajim am otam akha tlama kukara kwata khamu adek esu ikehe na ta ikara kha ncinqe uko ncinhe anqe kujinde ta gwe tlama de te hinte kes kha kha tinta kha do e ji khata kha khaji ke kha ya te kha ya kara hinkwa kha ncinqara kha anqe ji ngoma kwa kwa ncinqara kha ya kwati kwa tlai kwara kho nya ja khatsam ja ji kare ka kha ha rem baskur ka re mota ka re to kon ka dubuta ha kha to sin kon ta ka kun ko ke su tin ka kha an e ji san e ta khata no an ti ya kona ti ya kona ji ga ja ka to dau ji a mukunda na mukunda ji kin ana tsani ana tsai te tsana te tsai am o tsam ki ta ma kha wa kha to sin ko ta ha ka su ike kha e gu ya da mutu te tsai su ya ko ta kwa kai ka ya kha kun tsara ko ta kwa mu na ta ike ta ha ka ta ko ma he 28 jamat matiri ya no duks nduve 28 twa tsai ku ta kha tsam ji ko na ka te tsichu am an je se ko ta kwa te gu na an ha sar ko tsan tsun sa kha ken ya ko te ki te tlo ji kin kha ata ko ma na je wo tim tsam ma sha an tsai kwa am ana kwa kha tsam ku ka di ma nu na ta ike ra tsuna kha na ji a gu ya ko ka ta ngita kum kaut e ko kon ikara khagu yete no kham amu an ko ta ko kom sa kya ka dango ji te ki te ko ji te bori kun de ta daranu te u he ete wo ko bori kun te ki khanu te u tam dam sa ka ha te khwa kar ka an je khle yesu inu ke ki ko ta ko te kom ko nta jaw e he khoma ta ka ha ta khagu ye dango da ko ti ma se ve tamar tam ska no akte tamar tam ka ta hun tsu chung ka ko ti ne tamar tam to no ti ta ngi tam sim am o tam a jaw ko enu sure ko ta te u yo ska ha hinto te mo ta na ko ta kwa te abasi abasi ta tin ka tam jim am o tam no atam te hak e no atam awasi hak ma i o ka hamu anu nde kuri ko aji te mana ko takwa ke hetam ke yesu ye ko takwa ke he ko kuri ko kwa rako ji khaji nde ta ka ko ka jama ji wo ai ko ti ko awasi ta no an ai ji ji te ta khuje kwa khom kar ko takwa khuje a pere pere ko i kai ko ti ko awasi de am i ke ma ta khunu sure ko inu ta te jao ko te ta te yo ska ka kun ai khaji ta ma ka ko ka jao ko tsuite myo mkano khaji ta ma ka sure ko tsuite yo ska ta te duro ko ta ahu kan ko ta te ha ka ike muwa ansena ko takwa te kuma ansena ko kuma item am im ki te kama ansena ko undom sena ko tawa te dosen makati kuma tinuna tati kuma tinuna wika ti kuma tinuna ukwa na sikita tani kwa kuma ave ti di kawa ne ti di kuma ata ti avasete ke di ike a te tayekinu ana tayekinu jamana tayekinu jaru tayekinu kunye tayaki ma isika

0: teu chirica roti, teu quindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Ah, Pierro, jaya hati, tu ye, catecai. Make out with toque. Make out with toque. No tiguisa, mamma she. Tabam cotete te. Tabam coimaticum, mamma shum coimaticum, bam coimaticum, de shum coimaticum. Tate te curisit com, unico, chill, unico. Denga man shoko, mamma di guam, catauco. Taho take unco, kiaquateco, game co, kaye kunimco, ai takotete, a curia chatting mamasa. Chaira peru rota ya hati, take a yamaco tempte, my name, terra ma. Mum ah, canima numai. Mum yoka, shama. Home a man, umma, than mum and numai canima. Ngam kanim no manki te ta kon ta kon a tuti mungwe ko je cha ti shwere masha. Chamo tino, changi toa, ta ko cha nga ta ka cham kong ni kui macha koma te uka cha si chi ya ko. Ta ko hu macha hini om a mungwa ko anako chin cha ajero kwa tenu mbae ni kwa hai kla jami. Kuni kwa mdao cha taigu. Chinde mkaka macha taigu. Kuni tu am dam, kwa tu am dam, kia mama cha taigu. Kia heko di taigu kukui. Kara mta ma cha taigu. Ata tuwe, ata koko matene, chak umberi, ata cha koko no, ata kuye. Ta taigu kia, taba iku te, kumba iku te, hakuri he. Ay, kiri di kuriye te te ta. Kuni ma, si kuye kongwe, yakai. Guim kakere di ma, yakai. Te gama te hoi. Nam kokom oi te mate glamki nan amanu trois chaka te chaka kuni chaka du chaka ngabe ho nga a ngabe ho a oi ta tama tu nga ho to be a trois ma te ma khai ma a ho jom tu nga ma kunim jai ko ma guru ma te te glamki cha chare ko ye chai ko ta ako yem te gam ki ake kha te gata cha koma te ma tswaba ni tswaba nga unge be tswaba ma tsa hi kara taba e kutha te ho kha e ni ki kha e ki khabi khabi kara kha ko na te ga e kha nta te ho u wa tam tswa ma nga o ma nga o ma mama ji hwa hwa ra ko tao ta ko na nga o ma kanye ndui bunu ma kanye Kunim dam chamo kema kunim kai makuma kono ai kunima nja kyaye jaim ko kuta ko kanu nja kuwe nja chenu kyaye tatete am kurima keri keri keri keri keri taba kitete ama dikuto mtum ko tete ta jam ta tum ko yatem ko machako chao ta ko ko yatem ko machako chan angorobe Kum kum kata angurube. Chacha item kuma shano. Chacha unwa si guinu yaka. Chacha item nukujiko kata yaka. Tete etakama. Uma uite no chataye. He etakunitua kiyama. Nita karakao. Chataye. Chachiya kwa hawe kiimki chakoye tenu. Atu unwa kote inku ta otashi jia. Unwa kote inku ta uya kono chama. Eka amke chakiimki tuenu. Pahima ke kaiko kwa kai. Asi itima aki denga teuma ya. Chok mkawuri di maya, naokom di maya, shujere di maya, teiko kain uri maya, teiko ama namu iko. Tete eta kama. Kya ini kara tete eta. Angoro mahambe, aku mahambe, kumku ikuko, kain kuko. Taako mche ete mkuma taino ataha. Cha unwa teglaiko manu, chik unwe kwa atama. Tako kenu atu unwa kwe kenu glaiko macha unwa kwa nyama kwa hindi uti yako chiyete. Kuno chanya mahebe, takono tuangatua ama tuwe kukiri mayayiko cha kukai. Takono keu tunitamiko mkuma cha nomkai cha ambeime kuwa kwa kunungu. Tako ama na kukenu nja kama cha kleka nja kleka tiku amduim. Bunu no bunu, kom no kom amduim ka. Tima teteta mapiroroe. Tiyane karata kono ngam twantwa machako kara khoilo chamoti ne thuitwa matendo chi uma nguma qhiye tikonguma amancome jaminguma ncome tikwam jaminguma amki kha cha cha kakwe ta kono ake cha xoe ngai cwata ko uno thuka cha tano amsham ta machaqa cha na khoilo no cha tana ko uno kunitwa machai tsonga kwe cha siye ko dini machawa kwe chinde cha xawa kwe Wanda chakoma kun chakoma kwe chakla him khum twima na ko cha yaka am khoma no am chri ko tiko chai ko tiko hin am shum an gakwe akin twa am shum an ngam wanda am akin ngai twa no am chama qabu no ata chan ekwe no kaku dinima atara gwino awe tanu ku ta chak ngam un e ma chak tuya un ta ku cham e ma chak tuya un ta go khiri na go tsa o ja go tano tsa o di go je tlo ya no am khan o khwena khana te go am go ma tsa o le go o di a ka ta go te no go wa go e am na go ta jana ma ta go no ga e ta jana sha wa nda go no tongwe wa gondo ti tlo mo ma gondo ma tongwe go wa nda ma go no ga e go no tsa sha o no tsong tongwe go no tsa sha o no tsa ma tsono ga e go no ta le go tsa wa Amakate unquatego came a guinea hoo. I went to two, my day, my quake two, Tatacoma, Guava Mata, I'm two, I'm Acome, I'm two, my nying am. Tarate could take unquate, I'm from a tiny caraham benatima. Twa, I like my own way, tete, tacemba. Tiny cara, dicutumca, eca neca pereno. Tangnaking goes and a conoco, conco, naked young tet, a train away with Jamo. But near tea, like a tet, a jamon, a orchard, and a hotaco chata, no cumaho. Naked chassin and gay. I'm tomb, get a machano, acacha, we put a jack, I ain't coco, acacha, taco, coco, ac. I'm equatami to show ac em, nam tomb, get a machia, nove, jam, tamachasive, atate, tet, a pirore, tet, tap, tem, a comaco, di cutumca. Hambe na tikuma shobekuma tate tet
2: mange noi nge kai ngai ya ke sawu ya du kan ya ya ya ya gua ya genge guta to fotira genga chulu ni nau kha kha ko bu ma ma ge khala ko ma te ngong ka ba no tamang

nga nga e ka kwe nwa asa we ga kwe zo ya te ti e mana ga kwe nse e ka kwe andwa sa e ka ya di ga di mi eta kwa na ga anwa e ka kwe mangwa go be nse ya nta nga zo ga kwe de nse na nguma ga kwe nse le kare tama a ka kwe ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di mi ga a zo e ga

0: Shebe ire amogwa xka fm ke mbambara ga go ceketeng yo ka ga di marats berego bori e shwere madram a ncie yegli ga o skapo kwe mukunda shiki koroi tin khwena gana te matango kwete khiri onse shingo tswenji u cha he nci khama mukunda koro kwe kite gunawe he ui fo ifirika shi khiri egwem ge u khona le kha inga de sino go a tswenji khwen koroi tin jiki nge u khona tibe ta go khana kya de sino 30% de ango te ma tin khwena go kuri a 35 ginya ma go tlhurusen da tintam le kha inga de sino tse u mboronga ji jo ka be district ke ta Nelson Mandela Bay no Buffalo City metro sa ke tintam le kha di kuya ma kwe a babalo a magwati nga di sino go nimboronga e kwarana go ino go ofekasi o gere o tsamme go shida e tieta di parlement e kwe MK party shiki ka insile Litchfield Chabalala nga di sino ga e a ka itive ma kwana e ka ga e go tsho go itita MK party he u ka a ka rati sino Litchfield Chabalala no Pomlani Kubukeli ta go tsiji ke kwa go itita parte nga di sino ncin khwen di jauk e a go tsone sa MK party si di tswen a na te ma te go ji a nga ba ane ja te go gutam Litchfield Chabalala nga di sino ga a be ke go ga si go ga si nyati a go party si di tswen a go xoka go kwa e di am o police a khwen go ka itina te dang police contract a di hona tin a khan 20 million rand di kwe medicare 24 ki khase na itsam jika e khoma e ka habana ha ho fok e ke Pretoria ke tegwe mme kwa ra go him police commissare sima fani masemola se ko e wa go hi fo di mboronga a kunwa te a mo teto si sta te di sire manda ka di ama oro hita no am tsho e wa tsa e tsore go in khwena a thi ya mboronga je e wa go hi tsurina sire o di a na tsa di ama sta ti he nga te sino masemola ngo a tsamjika police ana o si te tsamjika ama question kara jao je kun kara ebe nga be jishiri ani kuji ama mwote khata makhanu tinu kwa ama kuwa kuyo medike 24 kundraka he nga be kwa naka kha kui hita borishi u kheruwe mna gyao he kwenye kwe nao he vunstaka tse shiki tue sha te ti kakai ani Nepal si takone tibeti ani winja kwa nao kaha tamahano tseo kwee kwenye nga te sinu an khawana ha a arojiti sinu khawana ha tutu esha he te gudam ni a arojiti te tombo te koshi koma mui di kwanu an ye tue kwa tinki no o kwenye ko ene palki shuse na ko firu honar di kashia kwa tinu a honar di di kwe agwana o chajere di ke khati no nga ki seisi South Africa kwenye ataka chajere di ke khati Direktira a kawa ko organisasi he ke ta ki te Nepal si di a Mona Shepa nga te sinungo tunja oji an tseu hongwa wo tinji a taka 2015 ki hongwa atama he hongwa di klinisen a te he kim. Shepa nga te sinunga o a 205 taka din aye te o kwe a sa a toma kana hwa tinu hambe a ki berena tin ho dam. Shebere bore ada te ki aha khere ngwe khawana khate tu bore ke ke se ngwe tsama akh ire tsama go yom
1: kim tse wala ke tsi ya waling ke se bere ke SK FM tole magi ya kombo ke ya SK FM e bi tang ya tang tsami ka ke mhm ya min are verten moyo ANC yekhli kha kang hiya gige ngu oska bun a kuna gya khamsa o province yang a kuna ki kandidata ay ko ngu kang hi gige tsuwe hana kang ay gya kham kham ko isan ka ngaw si gan chik di gya ua kola si aga datam ka isi gya sang ua ko ngu ka ngu ka hi chik di gya ua plas la kang aga hangula ying chik di gya chong ngu kalak kam ki medakan a gani kuna kang wala chik di gya ua faifiri chik di gya ua datam aya kola si ikungu aga ngoshi ka ingi ya kankama kwa sumwa nkwale munga gya ngu ya teke yi ngu chikdi gya ngu chika ngi ya wakyo meke ngu mehe egani kunan ka ingi sigi ya kamsan teke dihartak para sende yi kwa tiru gya ngu ngu piko maga nga gani wanda sengi ya tu yi kawa gya uwa 5 en dihartak aga gani kunan yi teni gya kamsan uwa jau kwa bi aya testri gani kunan ka ngu he chikdi gya kale u Nelson Mandela Bay nga ke Buffalo City metro aya kuna yigyan wa kama kwesun uwa tigan aga ngalo sin yi okoy hanako kakan chigdi gya wa wale luan maga katini ya ng he khawita mani gya ng ya u ulan ya ngawsi ya ng kula tu kang he yi gya sng wa ofi kang ayi tam ya ng kula si kang he talak tam chigdi gya ng hokunishan parlamen let yang he chigdi gya wa MK partai yung aywan yana silen let fil chabalala kang hegiang hok uyang kalamang kang hegiang kham go tu ka khisi ka hichig de gya wa vi komang kang hu o kha wa ya ke gani khuna kwa na kam ka he parte hichig de ge chuke ya wa let fil chabalala wa ge junu ya hegia wa pum lani ku ba keli ya ng he khawit tamani se chig de ge chuke o shua sa ke gani khuna kwa ka he parte tin gya o ko gya kham kham go sun uti kang aga chong kang hitin gyang wa kama question let feel jabla la kang hia gyang wa o kuyan khal mangga ta ki chigan chig de gya khal uan vetang aya chong kang hitin gi thon wa kama question wa kani khuna kwa n fu ko ma ka o tek te yin hitig de gya o please sa ayi gani khuna ka sing a gya sing wa please sa ayi gani khuna ki kontra ka sig de gya chu hanan Malitin ka gya wa 228 million rand a malitin saisian gya wa medike 24 ay gani kunan talakam ka ang higde gya ng hofu ke pitorian ay kunata tene gya ung akama kwen nga wa sopesan Blisang ay komisari sa singge chugo kavi komang agani kuna ufani masamulang halimang nga singge ke khali uwa yakin ulang ayafiri yang hechigde gya wa vetang ang hong awan nga wake Veta yang hajik di gya wa mali aga giga kotru giga tuminan ka ang hesing gya kamsung wa yi ng hewisik di gya chuke kam ke pangka kre ke tsa ki kotru giga pangka ke mali aga chu wisa kama kuyan. Statu a gya kamsung un wala yang ay gani kuna ka ang hiti ni gya ngwa sung uan vikoman aga chong un ka ang he giga kalik kama ko ukon dragan chik di gya wa medike 24 aya gani kunan. Tang hum ifasin. Wa tu ka ang hechik de ge ya kundi sa ua gani kuna ge vun stak ya kam ka ang he bu chik de ge nguke kholi ya gani kuna ge ua nuwart ke nopol ya gani kuna ke gani kuna kwa hete ni gya kali uan tibet ya kuna ka ang he sing ate ni gya kham sun u ti aga ngawu ke gu kholi ka ang chik de ge toke kang kama kwen wata ko si aya khum gani kuna ka ang histe ni gya kham sun wa ko ang hika de gi tro gan kham ko ya gu ka hisin gi ng ka khwe aka ngau ke khum ya ng aya khuna to aka konda chik de gi ra thon ngalo kham ko ka ka gi ki chawa chik khwan ai fir ho nor ti chik de gi chu ki ko hi a ho nor ti khle mung ngas de ni gi to gi wanan ka he I sezin gi ki kama sit afrikan a gani kuna gi gi ngui kala mung ngas de ni gi a ung a ngawan batun aka kau yi ng hechik de gi ng gani kuna gi a uan ki a yi gani kuna gi na pol mona sepa ya ng he gi a oku yang kala mung ngate khabit yang a kuna sing a gi a kham sun te ge ti ka ng kau yang ki a 2% 15 ka he ka chik de gi ng ke kanga gani kuna kwa ng ti te ni gi de ng ke kundisan ya kungui aga ngosi aga ngun ya te khabit an tsung hun aga 205 tachtik de gi de tuke ka kama ko wa gani kuno gon o bu aga khuligan chik de gi de ngue khuli su ya kwa n kom tsung hum yi n ya severi ai fasir gem chawla diwi chik de gi ya wa akhiri kham de dire gi sam tsung hum ke iska fm

0: كنت ولا قلت لي يا ولي ممكن اخرك اسك اف ام تقول ما جي ان قم بوين جاوا اسك اف ام يودن جا تاني كمي كاكين عمي يمين ريفرتين مويون برستين سرر ما بوزا كان هي اتيك دي جين هوك يا كابين دي اي اونر سكو كاني كنا كان جي وا فرس لاخا يان جي وا كولاسي اكا وان كان هي اجي 3 كم كم كو سو وا اوبن باران اي في كوما كوين كي جيغا سن اون ولان كي سيد كي خوتين اي كونان Andrew Chowke kang hi akwi tamni chik de gi ngwa oku ya kani kuno ko angki ti kang aga chongan. Onur su ko ang halaman ngang sing agi da thwa kam kama kwe un ang ngawag da ngang kang ngaw si kang hi Chowke ki ya kang gui aga ngaw si ki kaw ya gang ki ngaw ya angki a yuli aya gani kunan kang hi sin chik de gi chuke kaya ki vikom aga gani kuna gi awa kang ama kwe kang gi awan. Kato monar ayi Koma chong yi ngi gigan ma sung u lang aya gani kunan kang hi sing ya kam sung wan kau aga chong an aga kau yi ngi giga sung ulang aya ngai ngung o chik an chik de gian ngu kunisak tuan Richard Matuli kang hi akhawi tamani chik de gian ngung ngung gani kunakwa n kam sung aga chong yi ngi giga wan nasuna la ki giga kam sung u ulang aya chong ngung akhawi tamani a chik de gian tin chik de chik an sum ku gian tuwa kam kam ko singa gani kuna kwa n oko yana ko yang hetik de gin un ho fun ai tik tik gani kunan les ka pinde ai gani kunan nga ba ki ko maka ka chong gani kunan steni gya sun wan chiga hetik de gi kula ka khanu hm kan hetik de gi chuge hana uwa kan ai ki gani kuna kwa ang steni gi gi khali uwan khali man nga ka n Kolasi nga datam kang gya uwa politika partai ay kanidata ko kang hitik de gi chwa hana ogan agi plus la kang ai rekhiren hangula kang chik de gi ngo kun sa ferkisan commission ai ganu sing de gi chu hanan kala tam kang ka chik de gi wa ka kola sin kang ngau shi kang chik de gi kama ata ka ka ka yang hi gi wa fi koma kang gani kunan sai mama bolo ya kang kuin aga chong kang hi atini gi kham sin de gi chikang ki vitang ai chong kang hitik de gi wa medahan ki faifirin ai gani kunan ka chik de gi ta yak kam yatin gite ok uyan halman ngang kan tiki kula kang hich de gya khong an tam yang ya gani kunan ya gyang ya tiki kang ngau shi chik de gya wa kalak tam ki kola shi ka sing ya kham kham go sung wa chigang ka gani kunan ki ying hich de gya chong ung hangulang aga chong an fer inakti nasi kang hei agyang ya tiki malichin kang hich de gya wan yen koma yen mlar dollar aya malis ng sa isya ka ang sing agya kam ka ikan chik de gya wa ibola akagan ki Democratic Republic Congo aya kunan ng de gya tu ko sa uwa gani kuno kwa ng chik kwa ang ayitwe desin siwa honor ti halaman nga chik de gya tagi kawa kahika ng o kaya na kao o gala kao kakayan chik de gya o fie en aywan Antonio Guterres gya ng ya tagi chikan chik de gya tuwa ngo kama kwe ka ngi ya wa tika ka gani kuna ke tika ka gi ngo ha chok twa tang hm ai fasin American ai president Donald Trump a chik de gi te o ku yang khale mang kang o tikini ka ya khwe ka chik de gi wan on don rio ai gani kunan ki ku hm ka sten gi kham so wa America ai gani kunan hang de gi ngo chinji wa gani kuna kwa ka ngau si ke gani aga ngalo si ki kwa ng ka hi gi thwa kham kham go sing wan Vita yang hitik de gya America ay gani kuna sing de gya chuke khong Khrenchi yang hitik de gya trote mkama kwa Canada Ka hiti ni gya kham suwa Oton ryo aya provinsi kunan Ka ti ku ang hitik de gya ngwa kali u New York aya gani kunan Taram gya ngun hiya de gya ngkali mga kham suwa Chika ang aga chong ka hi gya uan Bisa kiti hong ay gani kuna ki VSA Nga waki Canada aya kunan yi giya ngwa kama kwa sun uwa di gang aga gani kuna diwi ngi twa kama kama kwe singa gani kuna kwa n. Uwa mchang ngom yi ng hiya akhiri ay fasida ka mchawala diwi chik di giya uwa tiniri kama cha diru giya sa mchang ngom ki SK FM.
1: Ach iri kama kwa fo minita jingye kwa SK FM ki bori eswara maatera maritz berakum. President Cyril Ramaphosa shuri kaita ngambinde sesa kushi ukuri otame e manda hwati no atam shiki director a kwa kya mani kai ka kun an kwendi a seit gauteng aninja advocate Andrew Chauke omborongata kui sena team ni shesha kuhengo chao ke ngo hamke ki ngu we orokoreti hwe ehinyati ni chao ke yuli ngye kuri ki chao ke kakho ehingo akam shika kleji go gwishe na hi katumano rungo polisha na u ni a mburonga ji an hi tenji a chari chari hi no agi kwe din o tamahano kheri na ihi no amburonga si tamak etie him to mburonga a shesha kang polisha ndi o a richan lulim de tamahano kenja kukanya ikima Nimboronga jikwana ki, tzewuk ae kundi tzwen ashe tzan kwa wakayinta ewihi am a, nungi mkara kwa hem rechter a, go koma dimutetu hofu anijate manako besi ngambinde, ta hunu go spani a ki kai kainye, shesha ku kunga disini chao ke, o mutetu oro hibe kham chao ji am hiye kam shikatam. Kuri otse he politika parte jiki kai hiye, go hana u Kwenji kwen hana tema gwenangi mukunda koro kwiki koro kumisi ki kaa kwehen ika kheri ya gwem. Kumisi din o a sae mama bolo nga desi no feifire nye honu chinja sen adoroma ya gube tako hana chwenye gube ngkheri o tse tam. Mama bolo nga desi na ahwe angie hinse na gwe muteto ani kwena ngo changa gwenu tako tuye kwa nangie te gwenu nge koro kwi e kekere ka gwta aminu Kanango ahoji amo kuka agwitam. Farienak the nasis jit ahoji, Havana hatewoko ien koma ien milyar dora a karatango ebola juanga si Democratic Republic Congo ki ano kumwa iye hisena te engo hana kao sin katam. Tiwe deisen siyebona di dikwe a, seko ebola juanga ya kat oho hati, nung Secretaris General Mafia Nsiuma Antonio Guterres nga tisinu, Ebola ang e chao kwi hibe kwa nge rekordi ka an kwesena tra de dam. Borisi u kherwem. Amerika si un president ma Donald Trump se ko mandai karawa ta Ontario ta ki ten kom ene chinjae ngo Amerika kom madam. Ama ata nga ta sinu ngo ngin an to anigyam ng kom si u he ta ko tubu anihe Amerika si u kom jati kwa naikim. Ontario kherin kom ma go Gak ay si Canada si Ontario mukunda ki tahun Amerika si u doropay New York e twa ak ay ko kakwem. Trump manda kwe he, hise na te ngo bismisi kaya kuji Amerika ni Canada ta an tsew ni sa che karakun ya te a to ka kuji nangwe kuji an koma hise na te kim. Ak iri bori si u kere o kaya ahe, kawana ka tu bori ete kekwe kama te kisitin iri ek amakoyom.

Na te hima kwa matong ta kwa ntwa kedam ki ya garahuino ta kuno shomo mamba ko hiya na ntwa ta kuno ama khatwa epa ta ko ko kwa ma unve ga ko khuma unve ta kuno am tra ma ntwa ta kuno berem sim ko kwa ta kuno te ko tsu ma tsabe tsabe ko ko te ko owe a ta te mu wa he tswa o tsha ya ka te te hemba ko te ko ndina uyu a go ya u shuka tsa wa ki khani mu ma he a a ta ti mu wa he no sha cha ra ma mara ta ma ko ko ma tsu mu ko mara gwe ma ko e khana a ti ka ka ra ga mba ndi gwe ta ti tino ti ka tsa shi ya he a ta te te he ngai mu ma te a te re ma ku wa ngu ma Nama, kuat umang umwe, sherem kate, sherem te anahide, te umhaji azika, acham kikuji azite, umji te umoko tehi, te muahi hoji, atamba na tehi, na kote ko tu, you take umahi umji. No take ahi, kwan hi ate kwante, ha, ma angara, mbarin tere, atate kuyehide, kwanam ka ham kuim chow dim kate, ami koha, kwan ate abatin ame kakum. Dinga ti shiri na tumwa ko to adwa ka mukara he kona to atahia te me ko kama ko ate we ata me ko be a duku to atete a chaka de to ko ya chaka ti be ko ko ya e khana ko ko na ve yo ma ma ko yo ma no mata ko ba go ha khana ma ma sa han de go am to ko he mata to ma ma sa te ya te ko wa ma ma te ko ti te na te ko e ko te ko na chaka ve ma ko ma ko ma ko te ma te te ma go am ko te te Koma ko tehe te konam kui ma te takuti kuliti ma ta kom tamacha ngane cha kom ma ta ko si tamacha chen cha si sahama kore ko ya kao ta te tehe te ka kui he te ti koma arupa dukutu koma no hi ka kona dukutu mahampe ta te tehe chawa kinte na seta ta ko te chiya hi kiera kuri ma tamate a chikara he te kona kana o kwa heno ma te kia koko te ya hi te ana ve mum te muere la te ya komu ti ngam ka kan dangi ata tinde na di kunya te te awa te khariya

0: tsama tin ire tsama go xka fm ki bori e shora matera marits berhom fo political party g 116.8 million rand e tsom ko ke nyam ka kwartal si 2020 ga no 720 kuri sa ki woti ta ko 1 april no 30 juni pe pa ji ki garasen karatim tsom ko ji dia a si u ji 104 million rand ka gote ma tingo 89% a go angla e kwikim Action SA, 5.5 million rand a Garanati, Labour Party, South Africa, 5 million rand a Rise Mzansi, 2.25 million rand a Nukoroko Commission, a Disinukom, kuzi ANC, na kihi hiji, Anglai, kuzi kitiwe, kwanaka, Article 15, Tamsi, a Parte, ki kai tinki, ngo anaki, kuhuji, shota, tinji, ana garasenja, ana chair karahono, ana jishurikai, witam. Tsau kai hen yam berega kai ji kongo e kom kuji ni kai si jere kich a kwe ngim jere na kwe him kwe a koma ka kloi tora kuch unwa yu tia koma tabo bestera ngu koma ka tsau fo Bloemfontein si deki tese na tem ofu na ngu a ki ngu kuiya gwe ngu ke hen ho ji muteto aninja ti ji kuri na kuyo ngu a kai hen yam maguritam bestera na am tsau ewa kai tsua hiye nandi pa magudumana go to kai ko a he kharoi am am ara go kya go ta kwa go ta unim ke se nai kwa ga go jere ka ti ya ha go tsho ka ga ho fo go di a twa go tam ti ya dikse a ai koma jo ferrari si bayoni kwa mai ka kwa mo supi mama dlanga komisi pretoria ko ekim si bayoni to kai ko ti ya orosino ama ni chochin grupu gm etrama ko eta ko shiri anga be kwana ka ngoma ko tam ama to kaite sino mukoti aninja tsauni sa seuha kwe a ama 2.2 million rand a ngo shere am di jawa a tsewa ide a kwa ka hitam sibayoni doite kwa no nga sino am bismise kha ma khain ka gwe nge kham kya te ko ima kha ma kwa ya gwe no borishi u herwe me for enag de nasi si ji kha bana kha tsewa ko 1.1 miliard dollar a arata go khana khao sin ka sa e bola mborong ka si Democratic Republic of Congo kwe an tsu sa khongwa kongwa te kim tuwe de se se bona de kwe a e bola jwanga ka se o ga ti Secretary General a FNCDA Antonio Guterres nga de se no he an question e bola chao ku he record de kin se na be kwa hin se na de tam tin ir bore si u khere o khae a he kha bana ka tsu bore te ke ke ku tsama 12 re e chao se ka ama go yum
1: Kim jawab lagi cik di ya walim kita ni rega SKFM, tahu lima gian ambungin jawab SKFM, ayu tengah tengah kami kaki ngom, yami arvertin moyon. Politika parti ayu firi kang hei acik di gian kamsa u malicin kang gian wa 116.8 million randi ang malicin sesian ke irsti kwartal yang hei gian wa 2016 katiki 2017 ayah buku kanong ngom. Ian ke April ke T ke diartah ke Juni ayah noid gani kuna ke malik ang he cik de ge kong ke wuzalakan en kang ngawsi kang he agya khamsang ua gani kuna ke dia a cik de ge chua ok uya gani kuna ganda ke malik ang cik de ge au honor ten 4 million drandi ngay malik ang saisian kang he teni ge ke ngalik kaya kwe ka cik de ge kuan nekhen tak tak presende aga kondan Eksen SA gya kamkama kwe sung uwa chiganke gani kuna kwa ngkang hiti gya okuya Labour Party of South African ay gani kuna ke 5 million randi malit ng saisiyan. Raisum Zanzi khawit tamani chik de gira tui wana 2.25 million randi ayam malit ng saisiyan mugu gyan kamsung uwa yivi koma aga gani kunan. Ferkisen kumisi gya ngang yata ke Malik ang hitik digi ngung ke hana uwa kan eke gani kuna kwa ang tuwek digi kage kale u a NCN kang hesite ni gya kam kama kwe sung uwa chikan ke article 15 aya gani kunan ke partai yi ng he tuwa chik digi chuke ngung gani kuna kwa ang kang hesin gye ke kam sung u vikoma ngang chik digi ngung partai ay gani kuna digi chuke hana un ulang ag digi ka chu sa a u kang higia uwa ngula pangakaw yang higia uwa dame ayigi ngawa kang ngawa kichik kwaan ek digi ga cho o mwan tabu bester kalaktam ang digi ang ang Bloemfontein ay hofu kunan tasang agia subisa kamako un ang ngawa gin kulan yang hiya gin hukipanggan Ofo hun agia kamsun un hola yang agani kunaka ang sijik de gie chwa sobe sa yan. Bester ngawa ke yachid de manchik de gie wah nan dipan. Manggudu manan. Kang hesing gie chuke khali uwa sa gie hola yang hiachik de gie mungke kosa. Bester ke gani kunaka ang de gie mungke kak de yakan deyan. Kang hi ag de gie ofo ayik gani kunaka sing gie sobe sa ngawa sa gie hola yang. No yang kya yuli ay gani kuna yig de gie tege sobe sa hola angke makuwa chho ay gani kuna. Teksi ayi tumina kawan cik degi awa jawo ferare si ba yoni. Kowe ngang kang yi ag degi ang ang maklanga komisi ay gani kuna ke pitorian tagi a komisala ngaw sobesan. Si ba yoni kang hi acik degi ang gani kuna singgi a kakame kwa ke gaw ke tsa ke mali aga ngaw wisa gani kuna kwa ngang degi ang ngang on kan ngaw si kan steni gi a kamsan uwa main yang hi gi a uwa ya vikoma aga gani kuna ke mali tsingang gi a uwa 2,2 million. Randi ay malitin sa isyan kang hising giya tuhong yag tigyan hong tkaw ya gani kuno kwa n. Si ba yoni giya ama tagi tigang aga ngaw si gang giya kamsan wa viko magan chigdi giya wa ya biyasa kay ting aga ga ya chigdi giya tay nangko kang he yi a giya kamsan u wala hong ya ang ay gani kunan na sin diwita chigdi giya chwa gu diwya. Chang ay fasin. Fer ina kade na si giya ng ya tagi iyan koma iyan milar trandi aya malitin ng saisiya kang hi agi chwa hana uwa gani kuna gya wa Democratic Republic Congo aya kuna ang singgi guli kama guli kaya kaya kaya gya uwan ibola aga gan chikwa ay tuwe daisen siwa honor team halima nunga kikawa kaya kaya kaya gya wa ibola aga gan Antonio Guterres yang hi gya uwa galakao fie en ayuan gya ngun ya teke halima nunga yi gya kamsin teke kaya kaya kaya gya tuwa nga kama kwen kang he chik kha khisi chik de ge chak ko wa ka chongan wam chang hum yi ng hia tiniri ai fasi de gam chawla di chik ge ya wa tolfiri kham che dir ge sam chang hum ge SKFM.

Adam, ya muso ge ge ngam ke muli wala komte ke tini kama 15 minute ke konke radio xka fm wala gita komte ke chimbu si gite gawa ko kumang a program ge aku misela ngawa wala si ngi hati kagang yang gea jabunga ke wali ngwami a ilmi rislim anjika ng hem ge sen kwak am gita ikamam ko Shwana ke khabishi lagre kom ke Friday di 28 Augustus 2026 ka khisi kantini a ngokong wa ke wala singi chwang mukuku ale gaba mkhuma ke konke radio XK FM lati somo ku giga sage wala msinga ngke chwang khuma ni wala sing ha ku misela no mku program ka no siga gya utom ke bilungi sagani kuna mati somo ku giga sa chimusi gita agmi ngoya kau atege wa wala chigege a wa yalf iri ngan hota khonwa wole wa yalfum journal program tene gita kala utom ki wala sin lagi chwang simusila ka khisi ka gya utom ki de ai ngong gani khona de ka son ti ti kiske ga gi utom ko klasew tene atwisa muku ge ga sa simusila lagi chwang ta khigita agmin anoya atigam chigege kham ko khosi program ya gya kom ke che bunga chi sha tung king hai ka ngau si ke tene gya u khama chi ge hem ge a wa u twa m khwa ge ka chwang faral chi ma ga ge u a khama vilungi sa muku ge ka kung ga tin qang qang wa kang he tene asa u la sin lam ka khisi ka ngau kong am ge ga kam ma ga chwang muku ge ka ku ale ga ba m khama ge kong ke radio xkfm ma thu sha muku ge ka sa ka ke kam mang ke chong ke kung ki radio xk fm magita wa jwe kam go bunga wa se ma thuisam ku ge gun dum ku kuma ki wala hum sang ke chong i ge ta asi kam ngo mi a elemia richly nga ku kuma ngo li ng atin asi ke mete gbe dani kunam hin ngam ge ta a na ku dan na kwa chim dini chu ag ngo ku program ki dan hum nang hum magi ko game ki kong o i magi ko chi game ki kong metina atwisa muku ge ka ku kon ha wa bunga tayam chimusi mhag ngo program ki dang ge ta sa fita ta dura chi dirasa ko program aklu tom ke ulang musang ke ya chong

Freddy Nest, I am so gigging. I'm getting mula gita com take a tinic on in and 20 money take a conky radio XKFM. FM. Chimusi, mula gita com take a game. Chibui go agni and what go program. And I'm guessing qua. Okay, Chimusi gita chua chug and bam go dear de quartal. Gita sinti gishmana kawa last ismanu yewa. No, I'm a hostess in a one van. Smanong Van Moyang Agita Kavia Smanong a two Kavisim. Smanongam Kuga Fitigan on him, Hamani Gita Fitigan Nawa, September and Moya, the game Haking Nawa. Lasting Moya, dear the quartal Iowa. The Chimba on him Gay Gawa, September gitang hindi kita musilam for beredang examen tini kita akala utwa skolam he kita musila gituang mga tuwa ko kam nito duham kita kama September ke vacancy kaya kom kaya kama dear di kwartal at chut kabisim kanga kita kom kita simbui ang kawat kaya gito ng ang kama kwestiyo skolam he o kritwi uy pika ta andar ke afagas wisisim dun muite hana asama verkan kitchen baga ge wa khali askola vilung sa gani khona manchi musi ke last is manus nga vilung sa qosun kwa ang watu muku ge ka sun u manchi mastina athu sa muku ge ka go chu u ka khwasa a askola maka a khwa ka kam verbeter u appendix kan no si ageta wa Vilungisa kausung gehe kwa ang matumku giga wika skola megititi si Watsige ehe ka kaisi gita wa vikwa mahgege aga wa alerno Hekang gehe ang aake pende ke aku kanga Adiar di kwarta lang aya resulti Taka chiche ehe aktuwa troka giga ka a vikwa mage andak Aktuwa ka dun muite He aktuwa a koncentrera klasi Kula kang gita uta atrazala kamakwe. Ganga gita kwa mteke wola wawola ehe. Ang askola makadwi gihin focusing. Kamakwe ang wisisa genga wa askola vilungisa. Hinka wisisi aka genga ang uling wola wawola ay a. Musin huka wisisi ka hinka hini makagifar ang vordelekaiti. Muku gika dun a beste. Ke kwarta lang ang atyong muku giga for better u appendix as last kwartal. Anji kang he duwe giga sang kwa. He skola me krisi. Kwa giga tutuka ke lungi sa jun a examen kang gete u tege kwarta lang duwe king appendix la. Tuta ko ke tam kama kwe. Kwe ka krisi giga kage dewe krisi. Kwa giga ke lungi sa Tagawa chige kochi jala sungwande wi krisi ge tege dripwa kwarta lang duke. Ta chimu si kawachi istine ang watu adivin ay kaitas a betroke na hiti kim dewin ay vilungi sa gani kunam heke iskola tachiko ke totawa baya nuedak. Ang askola ma. Ang kamini geng hi ke chimu si a geng hi chapindi gehi kam ukuma. Kawa worktate ka nga sing hi u mchima a nweda ka a apri nga wa aging uha chimu singi chwa nga for better u apende singa mgeta ngiri ke di best for bereidang ya atena tuisa mkugi ka uka e ke kukuma o kyoko ka nga chiwa ka atam nga ngin dun a best ke skola avardier a skola nga chito ngiri ke vilungi sa ke agi alungi sa nkama kwe for diela sing kisi ika giha akwaso nga wa ke akoko nga chwa nga kya khotswang ngana tsam ngana ko tsem ga sing kwa anji kam ge ngi ko le timam ge ta go kham ngwa skola vi longi sa ke mfakas aka pendis wola ngwa wola ha ha de ge he ga a ang batu muku ge ka sing tima athu sa muku ge ka o ka kwe fer bieter u a fakas ngala ke ka pendis ka kwa ke anima a vi longi sa ke erinstag op sing hi u tima gira thago khama kwe se oke chema ka khali a vilung sa gani khuna gira sin de ola gira thora ku tswang khama kwe chimbu si ka ngi hi ga dunke akka wa andi ainda fandi yar max yaker
ke kawisisi ka agya o ka akhati ke agi dun a multa tege hana asama verka ke chema ka khali a skola vilungu sa gani khuna kanka ke ta kom kim sorho un kam ke onwe da kha avisa kha chu hwa ke onwe da kha latiti mak seker ke na kam agi ta kwa gya skola khuna a en hal a nwe da kha skola vi kwa ma ke vilungu sa kos an watu imku ke ka tavan ka gisin khlemang awa klasi vi kwa ma ta gisin khlemang awa ke panin awa kau gawa alir nuka aki pendi. Teka atung ki akkawa kwarta lang. Atung ki a pendi sang ferbetar kwarta lang. Ya pendi. Kau yang duwek he. Hei ke kawi sisi. Kau acu fasis kwa kekriak he. Kasang ama kau di ama anghau. Teka kuwa tu ki anghau ya atung ki aslaha. Oh kau wisi si ki agen. Hei ki anuwedaha. Katilpanga agen kong. Kan kom tiki ki timu si nima skolo vilung isa ke erenstak op nima verantwoordelik ki tiki ka wisi si ka hankan kwa ke alung isa. Hama kwaya kwartalan atchwa ngang verbeter o apende sorho ke agita gya ganda tam ke skola kuna. Huwa na kha nukhu vi kwa maka e he anweda kha. Kalmang forberedans eksamen tine gita gwen kwa tigde. Apening nga wagen gya kha nukhu vi kwa maka atigde gya alung isa ka eksamen na antimba ni he yawola gya akam. Atin worde khiti e wa skola awa akwa so nqaba ke ka khisi chimen khale nqi ka gita u a khali a class 2 ti sing pereng nqi ka ho class ing amnga gita u attack of project sa e ige a wa class ing e vilung sa kosing kwang a khung ka ge ka u gofa ke chu ka tama he wa detlen tama a gudu ya ka chi hana a turu ga ge folto ituna ya gudu ya ka chi hana ka sing amga ka ki pendi mondelang ten hamang gita akal tu ki apren ngawatin geu galu bisa ci presenta ya ka wisi si ka gya o a u khamta a vilungisa higa pindi aga chuku ta wizila golum ha wa hm sing hi u a skola vilungisa ka ba tsika e ha apren ngawa geng u ha a skola vilungisa ke yerste priority ti ke chimu sing ki chong fur yen kha chim ta ti ai agi hin hi ke atung ke akawa kwartalan kya chuang apende a hewa kwartalan awa yanti ne prenga gen kwasa a and the end of the year tega again hefer al mwe kha ge chuwa khrati bom hesen gen he ke ga kwachi jala atang hawa skola ka mazi a kwa kwang a ka ge skola ka a apende sun tang kin ka tang kwa swaka ka kin atang hun ku drepo at least dun muite tia skola lungisa ka gisin gege he kalmang age ang litawa ku anwe da kha kwasa ku vilung isa kosa gisin hili da wa aprobier ta mazi ka kwaya ning hata na baka sa kwasa a daga chichige he akan hunkwa wati kwa e hunkwa korkorti atan hunkwa wa visa kha ga oni oni chu wa chu even ka vilung isa kosa tu kwasa askia da bang akwa kwa nga ka ge skola ka man nwe da kha matene umur sami titi vilonga sa kozi ngwa sa ata na angwa drip wa kanda kau nduma ka ye franki wa miki sun o a manera ke wa miki sun ba si toka wa ke sun ta atun si gita ga sun kam u a haudan ye wa skola vilonga sa dani khona ke gawa ama skola ma nga ka ke skola ya mang ha skola mi ngwa u skola chin ka kha ke mi skola ma da ngwa ka ba skola ka hang af tige he angwa toan toa kan si akam u ko nga ba wati singa ti gam tini giku wa ngeng hi ke tige he an aman ga sa tu guri ka ka pri ngwa an a ge ka ni ma fer an vur de ligi ti ke ke ha tu guri ta mu ku gi ka wona ka tosi kala hen ha iben khabe ka an ngwa nu de kha kwasa si gita sing ti ke ji khwa gita nu de kha kwasa ge wa into 3 ta vilung sa kha sa ngi tige gi a kwasa ko nga wa a ta ka sin ke a tu ka probir mu ku gi ka dun muite a ti ji vilung sa kha la kha a kha khulu akang ya muta ma ga do da alo da ngun da sum chima o da mugu huna aga sum chima a o akula cha do kha a o angwa drepu tam ge sing hi ke che ka chem cho alu ngi so kwa ngam vilung ki sa wizela ngwa ka ke mana ye wa jela ngi age ngi ke gumana guma o ya akwa sa a wa ka kuma si kam ko tin ngwa sa wala sing
Chimusi magunqanqa program ke dang mwa gira safita ta dura chi gira sa ke program tene akalu to ke ora kumsa hanke ya chong.

heavy k muso nge ge ge ngam ke mbuli wala kom de tini tawa drin fier tax mani te ke kon ke radio xka fm chimbu ge de kom ke tini ku chu a ngo ku program kon he ka khisi mho ke samtwa mbula sin ke ke chon ngam thisa mu ku ge ga ku kon he o khwe je ga ge ngam ku ko sio ke skola mhedani khuna mukugiga ku chusin hi u yi skola vilongisa gi chimbui van anje kam ge sang kwam last is manu yewa a khosi si nu yang kya wam shmanu nga himchi gigi afiti ga ngom ha ga wa september nu ya ke ge kom ke september nu ya a chuang fur bere dangs examen tin gi ta akal utom ke chimusila daga kwaqa kita duham ge akhama kwartela ay khabisi daga kita kom ke gawa wole ge thwa ku khama khwese o skola me mhm khitwi pika akhama ku andakh ki skola vi kwa masin dun muite hana asama verkan ke avilungisa kausin muku ge ka concentrate a skola vi kwa ma ti khisi ge ta khwasa khapu ku ngwa ge kwartela chongwan chimushin ngvilung sa kausin kwa angwa tu muku ge ka dunyi beste ka khwasa a skola ma solanga si gesin he awa skola ma e he nga akka ge skola akwa ngwa ngwa si o nwe de kha avisa kha akwa kha dra classing asati ngvilung sa kausa kwa a tokolo kwa o nwe de kha la tichin si gesin he awa skola ma a e he nga akka ge skola even wi kwa ma gesin ge ke hinglamang akwa akwa litawa akwa lungisa taba kaka khwaka gising khwaka nga a he akwa tithwa ehe to thwa ko khama khwe avisa ofu akwa ko visa kha bilong sa ko sigita sin hitike daba ang atre besti tama jivil vi ko magin khwaka khota nga eta kulaka hin sigita sin ko lati mageta ni da kha khwasa kha sigita akwasa nga ba ta ta ki pendik ya ki nga a tama jika sigisin he si sige si probier dun si besten kwa sa ay mazi. Akwa dun muite. Kulaka hong muni kikwa ngong trazal. Takwe chusin hi u. Chige he askola vilong sa gen kamako kwa siyo. Kaba chige he geto kwe. Akwa sa kamako a. Ka chimbu si yin agya sin hi. Chige he apani nga ba agen o. Kya ko kanga apende he akwa sa a. Ang makawa kwartalang atwang kete ni pinising kang kante na akwasa ka akawa tong akufasi wa kakoklamasi kam tini gigi sa wala si bunga gita sim cho agmang ang program ta anji kam gigi sim kwam kem cho akama kongwea hewa akoste sing akwasi he agdawa September nguya kismano ang gya tigde mga sim tige he sasa cho ang watu chu khou u kwa sa sangu ke ngo wa September awa ya fitika vun sta khatama mgitan he te ke kete ngi kwa pai ngu e kon kwa si ge ta kwa ha kete ang hai ngu ke vun sta kha datam 2 September te wa chi le man e wi a ge ta ngu wi ke donor da kha datam 3 September ta u de win ai ngu chi ge ta wa ya fre da kha ke datam 4 September. Wachige he sasa watu muku gekwichu kaw uguangu anjigam gyesung kwa gishmanung ha ta duha social relief of distress grants SRD mkwa chwa corona wi ta duha gifitika shmanung kega chwa ngang ta duha chwe kaw uwing em ta shmanung ngam ha kama kabagawa September hang ha sasa a kaw uu kakil wi tilima wi heke dibe wi wa kam tin kwa sa wala sing se mo sim gira gmu angwa ko program ki gang mo gira sa fita ta dura ci gira sa ko program tin akle utom ki wala kim sum hanke ya chong

0: Kweto wena
1: te ka o ke ya ga ta tsan kara kiende
0: te muwe te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le
1: ka ka ndo te ku ite te nge bi moko
0: a iti do a ti ta ku ya na ku tsa o se go ku mo te ku ha ntse kwiri
1: ya to te dara x ka te o ke ke o tse te ko mo ko
0: te ke ya ka ra ka e kwa ko o no te o tsena tse bori tse te ko mo ko
1: x ka fm ga te o ngongoro we.

0: 12 re tla mago ga XKA FM ke e ka re ga go keketse na di Maritzburg go bore e swere matera ka he go ncim kwe ongwa hita xhoma ka ncieta jere na go imkom thabo best re me Bloemfontein di tsewo fo ke tshwenyita 19 April ka ke nja ku ngo tam tse u tla he a go ita 18 June ka si kara si gere gwe no mboronga khwena a Kaishiki, Bester Tahonoham Wishen, Doctor Nandipa Magudumana, Go a Kaishinya Magutam, Shikak, Iago Hakamborongare, Hakamboronga Ave Retam, Nimboronga Quika, Utruka, Go Haka, Tawahuhi Tika, Bester Ngo Cox Statica, Kozuna Talka, Tahono Magudumana, Kron Statica, Free Statica, Tia, a Kaija Tekwa Dam. Mboronga he, National Police Commissioner sim fani masemola no tun o polisa kleye kinguwa tun kwe nao he, Pretoria si streko fu atshonya ta nyekan tunak September si ka habana ka inakuwa ko si itam. Mboronga he kumwa te, ngekere na he polisi kontraka si tiwane tin akhan tunak melindra ni kwe, Medicare 24 ngaon si kikainyem. Kwa hakiya mani tlahe ka akun ngaon kwe na, a karada sin bismisi koma, vusmusi kiat matlala, ni kama ngoya shiki khavana kuo ko ni fiertin amto ewa kai tro en kwena ki hofok ai kisi tegwe go ama she ko kwere hwati a go do kushi go khamamboronga ado no ku kuri jere kham ki khai ti ho stati she am hinye kim Texi a Mpumalanga koma Joe Sibayoni madlanga komisi ki nga da sino antia oroshe go jarana go nyi kham a tsonwa go isa tam Sibayoni a to kai te sino ama go khwe anqaye e go ntekwa ka grupo ki te tloeta go shere anqabe kwa na ka ngoma qotam ama a go ka ite ha se no mokoti ane ja tsan tsiwa go e khwe a tuwe ko matuwe melun rande ka ama kwa ka rahing go im di bismise a ham di qao a tlewa itam borishi u khirwem shina hurumende khwena khana u khao jawe enxirenji nka xa si debate ni Nepal khwe e Kabana yama kwa takun katek, eka mkwa maika ana ahoje, kain karataki ngo koro eteta, ngo kom avunsta kakye shika, ngo esha te, were natika shasit aretiki, ngo ahete, ngo kabana kawere ngo dam. Rumende nga ate sinu, ngo ngekye shika, ngo ahoye, hisi na gobe kwa iya kwa takwa naika jao jik enja kunga gwema. O kwena u, nga kwe Nepal, kishusha na kufiro nati nekhen takta kakasi ya kwa ta, No Nepal si hurumende na nji ashuri karata ha faifo na taong kai kwa kwa ncha jara di kai hati na ngaki hona tin akhan siyaman ta na India kai kwa kwe faifan ses ta na Amerika ka no dirin der ta na far inak ta kwa nang kri ka anin jam say si South Africa kwe tamaha no cha jara di kai hati na a gya witim 12 fir bori si u kheri o khaya ahe tu bori ete kek te sa ingin tama yin iret amahoyong
1: Kim Tawala Gitigi, Yawalinki, Dolfirig Iska FM, Tolumagian, Ambugangiwa Iska FM, Uitangatan Kumigagin, Yamin Arivertin Moyon. Mulang, I digga choose to be sourful, I gunukunagin Lapunga Koyangia Wakandian, and Hunkagia Ko, Navagitikwa, I digga two, Wa Kagin Navakung, Tabu Bester, Kahiag the game, Bloemfontein, Ayofu, Gunukunasing the gay. Ya kom kom go so o wala yang ha tik de game go panga kang he ne hentin ki apral ya tik de game o yi ga na sing ge so bisa ngwa ge wala ya kom sun aga ngo si sing ge ya su u 18 ki ngo yang kya uni a ya gani kuna ka sing ge chu kom kang hlang a chu so bisa la pa ko ya ang sing ya kom sun de ke bester ngwa ke ya ti de ma yang tik de ge wa doctor na tipa magudu mana kang he sa atigigi ngani kuna sin diwi gigi chosu be sa u ula ya ng ki hofu ay gani kunan. Kagdagan ke sa gigi den ng makuwa chu ay gani kuna kaan sin gigi chuki sube sa ngawasagin ula ay gani kunan kang he bester gigi ng kwazulu natal ki kokstad ay kunan. Magudumana khawitam ni gigi ng free stati ki kuronstad ay gani kunan kang he atigigi ya un ay ngawang ula ya ng ay chusu be sa. Kamsung ukang hecik di gia wang holangia kali u nasunalan ay plis au komisaris fani masamulan kecik di gia vi komak au kekeng ngayin di gia ang plis ang ay gani kunan Pitoria ay gani kunik di gia ang nekhen tuinda ki September ay gani kunan tasing gia subisang ngayin holay ang gia mungge panggayang ayin kamsan kan ngawsi chik de gya wa tender yang sing de gechu ge hana plisa ngani kuna ge malich ng kan gya wa 228 million randi malich ng sesia ke medike 24 ayi gani kunan national ayin ki gigan wa kamu ge sun un ola ayan ngain ng kan hiya gya kamsan wa bisari de kan chik de gya wa vushi mushi kat makala ke gani kuna kwang ke ngoyang ayan gya chik de ngawa ki yang ola kawon ayi 14 ying singgia kagau kim hola yang ai chong ka hi gi gi ang ho fun ai gang singgia service ak kham ko ngawi gi hola yang hi gi gi ang ge panga yang ai ka kau ya gi ya wa taxi ai wa ki mpumalanga ya kunan chao siba yonen kang hi sing agi ak kham sung kal mang ngati gi gi ang ko maklanga komisi ai gang ka ngaw shi gi ya wa hola yang khawit tamani chi gi gi ang ge panga yang ai ge gani kunakwa siba yone kasing agia kamsa wa wala sing gege wana ngawa ya gia wa tsa ke chochi ayivi koma chong ke mali aga tuyo wisa kama kwen kasing chik de gie choge guwa ya ke gani kuna kwa ka ngawshi kasing gege hana ya ke stiko moku gie kaw mali chik nga nge chik de gia wa 2 milun randi aya mali chik nga saisiyan kasing gia kamsa wa ya bisa kaiti aya gani kunan ki ya matine gia wa gang ki mali ka nga chik de gie mwa kaw chung ay fasin Gurun itumina kau hingi ya wa China ayi kani kuna agi ya kam kama kwe kachi kwa yingi giga sung ubunga ngang kalima ngag de giga chung ngan ke khrenchi angi ya wa tibet ayo kuna ke nipol ngag de gi chuk kam sung u ti aga ngaw shi kam vunstak ayo kam ka ahi gu aga koli ngaw de gi ngwe kawa khrenchi ang ayo kunan iti kwa ngay kisi de gi chuk kawan ka ngaw shi ka sinteni giya kam sung uwa go kang aga gani kunan yi ngi ge kang wa tu chi kwa ge ge da ng gani kuno ga ste ni ge at u chi kwa yi ge ge chu ge nga to aga konda ga sing ge ge click aya khwe ge no pul aya gani kuno ga chi ge da kwa 489 ai chi kwa chi ge da chu ge ka ko lu ng at mi na ka ng ya ta ke yi ng he ste ni ge ko ni ni wa na gani kuno ga chi ge ge yi 500 yi ge chu ge ka ma ngo le ge ga ge ga gani kunan yi 178 de gede kama indian kang he fie is a ayi 586 de gede chuk kama fer inakh de kunang rek ayi gani kunai drin di harta chik de gede kama kang he khawit tamni gya khamso ga ke yi sezi chik de gede kama sit africa ayi gani kunan kan steni ge konini wanayi ke tikang aga chongan wam chang homi ya dolfiri ai fasira gam chawla diwichig de gya wa yeniri khamja dirgya samchang hum ke SKFM

Tembi siete amuso ngege ngamke mbuli wala qomte ke 12 kwa 43 minute ke konke radio XFM kagita qomke mtene chu agumqanqwa mqo program ya ge qomke che bunga chisa tonkinhi kaqhisi kamge ngweke ngaba chimu singi tshwanwa che he tinigi kwa akala utum mukugika kwe chusinhi u chimaga cha khali vilungisa mukugika tenqa Mazi atunki at a avilungisa he gung kakan kwaka kula get a sentige government in Hajika get a tota ahana o viendu ke hitang angwatu amukugika waka ke ansuki kawana sindigalaka ge a lukisanga lamanga gisingita wa government grants tanga gisingita wa beersi yisquang watu mukugika hana to make it may ehe. Kwa stila bilang, kivilungi sa mkugiga mkati ngadangu himazigungu kage kula a kata. Atena twisa, chisinga chichiga hankamfer al kifieti ayakuli chihike sita. Ingire tota kwa hana wakaliente tim ki ang watu vilungi sa takawa chisinga chichiga mpari ngomgingu chusing ni u. Vankula kang ageta u alungi sa ageta wana aservikati, dikama wa a degree, dikama wa a diploma. Ki guma na guma otena akwa sa kama kuonga wa kivikuwama. Kehe ang watu kachua nga mkugika nga. Wa ka nghe mtene ge sa wala si ng. Chimbui ng mtene kwe chu ag mkangawa ang program ke gang. Bunga, anjika mge sing kwa he mchu ag kama sumano ang ke nga ya kawisi. Mge tang hiti ke September nga ya mwije sa sa kwa afitika nga wa I took out Uwa, the Tengu, ya Fidica Wunstaka, datum 2 September. Tao yung atilimawi, wawa donor da haki datum 3 September. Tao de we mu, took out Uwa, wawa Freda haki 4 September. Wache sasa ang watu mukugi kwe took out Ukwa muke nya wa September awa. Wakang he, kwe giam ki kuma tuisabunga mukugi kwe kwa ngi wa. Chimusi, hag mitanga wa program ki gang. Geta sa fita. Adura ti digresa ko program tina kalutom ke ulang misunga ke ya chong

كيم تولي تقدي ولين كي ينري كي اسكا اف ام تولي مجيا امبوغن جوا اسكا اف ام اي بيتان جا تانك تولي مجيا جيم هم يمين اريفرتين مويون خوتين اي بليس اجيا هي تاكي كولا تيك تخوي ان هيتين تقدي جيا جيم اما كان ديا كان هيجيا وان لا يا ان هيساتر دان اكام تقدي جيا هم كوني ساكا ان هيسكي قوي بليس اجي بني كونان جيا وان Crimson ayo kunang ki ikorleni kang hitid gya wa malito ang gigigan ng kibin. Kala kawin ka sing agya kamsang taki halumang kang unvita ka aga kahang kang hitid gya tuki wuzalan kang gya wa kahang aga giga tu o uya do o main ayak gani kunan kang sing gya ki wanang mawayi kang hisdeni gya kam kam gusangang kulayang ng ayatuangan. Akin diarta aga kauchi di kala mga sigyan ng hiyata ki kula yang kunagigiran ng kikli ng aga viko makaon ay akan plisa tinigya kamsang ta ki kula ng tigigira toy ngalo kamakuin kang hitinigya ung at kamakuin ng unursugo kika ng magugi ng aga kamakui tuu kwa hing kula yang tigigiran ng kumisalan ng aga kula panga kaong yi kula yang tigigya uwa Chikwan igigi kang hong ong hwan ke frikra khan aga gani kunan nga wa ke kandiyan ang hong kagdiyan tabu bester tigiran ong blom fontin aga gani kunan ka ahin ngay ang kya aparal ke nekhentin sing gigi cho ko sobe sayang wala hi aga gigi ang ayan ayin. Ngay ang kya yuni aga gani kunan ke kam yang kya akhtin yitin aga gigi cho ko sobe sayang kulantan kulantin diwit aga gigi ke kong ayan ayin. Kamsang kin hula ya ang agani kuna ki bester nga ba ki yachidema ya ang hechidu gya uan. Dr. Nandipan magu madumana ka ang hechidu achidu gya ya kam kamago sung un hula ya ang kia diwi ka gya ka toa sobesan ka ang hechidu gya toge ang agayan hechidu gya sobesan. Hula pangakawin si gya ngang ya teke yi achidu gya ng tifi ay gani kuna resing gya sobesan nga wikin hula ya ng kang he bester gigin ang Kokstad ki KwaZulu Natal ay kunan magulduguana kawitam ni si gigin ang Kronstad ki Freistad yung ay gani kunan kang isang agya subisan nga wasagin wala yang ang heit gigi chugipanggan kagdagang kin besa kit i kaw yang higya uwa teksi ay kakaw kimpo malanggan ay kuna jaw sibo Yone kang he ya atik de gyan ang maklanga komisi ay gan he atik de gyan hwa o kuyang wala ya ang he atik de gyan hongke panga yan ayin kang isi tini gya kamsa wa ministeri ya gan ke gya o plisan ay wa beki tilein kang he sa chawishi atik de gyan chung ang wala ya ang ayak gani kunan. Siba yoni ayak kankuyi aga ngawshi kang he ya gya kung ya uwa wala ya ang ayak gani kunan atik de gya uwa ngay kang he de gyan ang teksi ay gani kunan kang him kalima ng tigdigi toga nga lo kama kuen ke gani kuna wang tigdigi awa chani metro aya kunan. Blisa ang ayvi kuma ka o kikli ng kaan sing gie toga kamsang uang wala ya ang gani kuna yi khawit tamnik tigdigi da chung ng wala ya ng kaang he sing ati ni gia ung a kama kuen nga wagi gani mugu gien sobe sa nga wagi kaang hi tigdigi chugi ng wala ya ng aya gani kunan. Siba yoni ayak kanguin aga ngawsi ka ang hiyang kulang chik gigi ngoy kumisara sing gigi ng batu yan yaki tinig gaya ayak plisa ay gani kunan. Chang hum ay fasin. Manisteri yung chik gigi awa nopol ay gani kunagiya ng yata ki chik kwa yi ng he chik gigi awa yi honor tin inan tuintak gigi awa turista ay gani kunan. Kang sing agya kamsang uwa kharin siyan chik di gya uwa nopol nga ki tibot aya gani kunan kang he gu aga koli ngaw chik di gya ngugo awa kama kwe kharin siyang aya kunan he chik chwaan ay kisi chik di gya chuki ngan. India ayi chik chwa 5 in tak tak kalima ngang kang sing agya tini gya fayla ka ayit aga gani kunan sing agya kamsang uwa yi ki gani kuna kwa n. Yi 16 yi ang khawitam ni gigi kama China yi neha chik di gida chuki kama South Korea aya gani kuna ka ansa cha ki kama Italian America kao ansa cha khawitam ni di gida ang gani kuna wang ka ansing ya kamsang uwa ti ka ang hechik di gida ngwe kunisa ngoli ka ang aga kunan. Yi sezi chik di gida chuki kama South Africa aya gani kuna ki chik chwa krisi ang ayong halen
kahin kalama ngus teni ge koni ni wana yi kahin gu aga ngau kaka chik ge ngu koli gawa ngole kang aga kunan yinki ge ga ngwa kome go sung u chik chwa ka ge ga chuk kosa ka nga ge ngu ya tegin kalama ngang ka anka chik ge da thwa ti kama kwe ka sing ya kam sung wa khabit yang a kunan ge chik chwa e chik ge ga chung ngwa duwa gani kuna kwa n dam yang hechi de gen ngun ni kuno kan sing ya khamsin de kala tsam kan ya tene gida khama khwen kan sing a gen ng ka khwen aga ngau he gi thwa un a thame ko ngau vi ko ma ki gan ge khabita ang akuna ma ko gen khamsin ka e ka de gen kho khu ma sin ne gida chosin wa chi chuan da gi da chok kho sa wam chang hum yi ng ya yeniri ai fashi de gam chawla diwi chi gi ya wa dibiri kamja dilo gya sang mi ya kwedam week iska fm

0: Kim tawala ke tigde ya walin ke yene ke SK FM ta akhmanita amde ko walin tam tawala yang tigde tigde to program yang higya umur sani aywa ke walin tikwacha sangia to to program yang asiga man ngami ke awami are verdin moyo ke tigde ke maret berehun
1: tam SK FM ke tlwa de yen ire tama ko akhmanita jinge ho hata no tam khae te ke yere ho hate u jawe morosani tekete ke tek e ja konsa no bambara ga go tsaka se ka xka fm to ga ta ke ke te to to se to ga go tsam morosani ki rebete moyo no ti marats bera go
0: kim je gya sa ti kim ta program yang he gya wa morosani a wa ke kala tsam kan tsu ke ngwa u tswa a ka ko ya gang ke gya wa falkan aiwa dr Godfrey be ya kang he ya ati bi gen kwa kunga wa ya tsegen kula panga ka ngia wa ka tiso tk mulo fe ki kani kuno kwa nga shi ka sing ya kham su wa kang he ya ti bi gen ngue o kunga wa ya ki kani kuno kwa South Africa ai please ya gya kham kham ko su u la ya nga kani kuno kang he gya wa mulo fe ya tsu san ton ki 6 December 2024 na kani kuno kang he gya ki gya Parlamen agia kuya edo komitie ke mkalima nga ge onur suku ya ngisingia unka kambu nga wadga nga ge nasunala fela khait ay gani kuna mugu gie ngutin ka kwen ka hiti nga kali u manester yin higia o plisa ay fiko ma gani kunan ya higia o senjo mtunu ke mkalima nga sisida gie tuwe hana ke spesiala farlofu aya kunan ke khamsung ka hig tuwersin firin tuenda ka gani kuna ge obdrak ya ang tigda gie ge hana ay ge politika agan kumukawa ka hig gie ge kondisan program tanggu fasin pulpun ai siwa yi ngsing agya kamsung wa South Africa yang agani kuna gi gen na pul ai kuna ki gani kuna gi wan tiba aya kunan kalaman ngin ka sing gi kamsung ta gi tin aga ngau ti gi dang ku ni sa gani kuna kwa kang he wa ging sing agya kamsung wa kamandu aya kunan ku gi tin ki ya kim jawala divit gi gi wa tiwiri kam jati lagi asam ni ya ku da wi ke iska fm
1: ti ya bori ji a te umro sani jao si ki te ai ku twa gwe tam khan ngi ji te kwa te ki shuri gu ta ai te ta him o ma fal ka kaun ka na ma dr Godfrey Lebeya ngwere ta to ka ku ji si nu ngi mu ku ya tu ngi da to ka ra him ko ma ka ti so ke ti mo le fm a ha ma a ta ako khama ka ku tswara hita go operasi South Africa si police na mo le fm ai he sendan ki te ko ki 6 December 2024 ka si hi ye tsam si kam te ko mo go khasi no parliament si ad hoc committee he go ai ai nye go sesa sa go mo si u ngara ta jao ani ja tsun ko ne kan jara fa hinda be je hi de ta tse si ka ka ku je te ko ku ka te go police minister ma special for lofo ki na horo ma senjo mtunu ndabe kwana jika ngo 2024 ka ngo manda isi no politike am ku politike am ki ku i pomboro ga jisesa tai tax pani e kwa kwa ida te sie ku komo go ha si no grupu i sie ba South Africa a kun Nepal ka sie ho itina ta ku mutse si ka Tibet ki ku ho hatina ya ba te ibra hana ku ku ai je ya sa ge ko ro ko hana go dawa wo gwenu Kathmandu ka ku ka di am tsama tuwe ire tuwe de kwa ga morsane gere tuwe tuwe ire se tswa ka ra tsamno teo ke damboria a tsamdi ka tsikae ku tswa gwenu

2 ure xa maho ha ex ka FM ke bori eshora matra marats berahum Gauteng si u polisa na nga te kwe ahosin vere di sada da hatse si ki te sena ti mboronga he ngo fidelity ngao kwe njemastan ki ekruleni ki ngo si kubika e tingkim mboronga hiyati kwe na ngo homo o ka sharoha ko kubika ho jao karati ngo angya oe ekana ko ngo sire ats a sa kiara tingkim ahanderta hakuri ga kwe a mboronga ki o di na aha jao kwe na homo o ka garo tim Polisa na a kabere ti shiri na ucha sena tiri dam. Kaya te ukwe nyambere go huji uha kaya kaya kushi ngi amboronga si jire na hui himkwe tunwa hi koma ka kek ama kumkoma tabo bestere me Bloemfontein si te wofo ki chwini da ngi kama kuri ki nientin april kenja kuwa go dam. Ngi kaya he ngu kare hui da si eko 18 yuni mka kheri go da No mboronga kwe na atlaisiki, bester no ham uwesene, Dr. Nandipa Magudumana, atzamshika mboronga do tere do tewe tak uya gwema. Mboronga kwe ka, kuwa tuwa kahango haka hohu itinika, bester ngo kokstati jere kwa zuna tal kushika, tahono Magudumana, kronstati jere freestati kwe ka, tia ahofu tahe kuji akwa atamu. Teksi ay Mpumalanga koma Joe Sibanyoni Madlanga komisi ki Mshupi na tasino Khama Ngo bori ang Ete minister polisi kom Beki tele mki karahi Ngo chochin grupo ang Ngo plasi ang O khaim teksi ay Mswazi msibi mdeki jawa klotam Sibanyoni nga tasino A chochin grupo ete hi Mboronga ji teksi anin Ang kwenja tako jao A chwane metro ikiche akara kumwe Date ningi itahim Ama nga taha si na hama koma o polisa na a chuching grupu iki titam Nsabiyoni dorota si no hama wove kaw kaw hoji an Ham aku iya ta hoji u te ko shurika di am Borishi u kheriwem Nepal si di minister a dara jao ji a kung ka klo a karata si no Honetin yanan tuanda ha di dara kwe an Kwe si ka kawi ko Chaka anja si karahuita bara Shahat kwe yeko Nepal si kherenji Tibet kwe ki tiyen were dikim. Fefentakhtak India ka kwa kwe na kwa wita, 16 kwe na China ka kwa kwe, Nyeha na South Korea, Tama Italia, no Tama Amerika kwe ma. Seisi South Africa kwe ang, no honar tika si, taong ka kwa kwe na cha jere tiki hati na kiti, no Nepal si, kumwate kwenye kwa wakwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Tam Tom Cha, Hana Guarata Tingo, Aki Twe, Iako, Te Havana, Were Qua Iatekim. Tuiha Ang Tom Jakin, Teko, Gotwe Arata, No Rumende Quena, Satelliti Fota Jikam, with Quan Anga Ojisi, we go Vequa Equaji A, Dita Sisa da Mumwating, go Al Tom Jihavana Hateko, Te Akwe Quasahino, Quena Akaya Hana Ak and Quena, go Arahotam. Twe iribori kwe dam kushi uo kheri o khaya ahen, khabana khatu bori he te ekska FM ki kekego, tam me te kisi ako, fir iriek amahoyomu.

Nata e go matsem ka koma. Nata tsa mo a go e tsem ka kota. Na tsa mo a go gasim am umtwen ka. Gasi om am ku msao emka. Tswana ga itloka komkwana mkare abam je emka tsa mo a go re e tsem ka kota. Ne go gestesi ka kota e a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim ka ko emki. Kose namwako platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamiet skapomki nyam dot atako kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

107 o heta gono niega FM de tlae tsamje tlae go tshwara ha ne teng sika tlae kwa ha Sticks Brown de gamtsana tsetse ka kwaratema leave me alone no tsana de tsetsere ni tsana o nyo karatse o ne sa ke tsamje a teke kharahan de mona ga batsa ntia kure na gwa he tsanjo ani joka ne ga matsa ntia tsan khwenande nqoma kwetawo te mono tsan ha no tsutsa mtsika ga mtsane ga mswere kwa anja qwaqo ga mtsuya ga kwentse ke ga mamuwa te go tsha mkwense ke hisana te go tsika ga matsiya qo ga ra gona tsutsa mtsika ga ma tsiga anja sino khwena o kwentse ka hisana te go tsi ga qo anja bori swe kwe tsi kwe qwa akona tsika ga mtsan jite mono bori e ga mama qo ga maqhaqo bori e ne ge a chakom ka ti damshika ga maqhati ne tsan o nyo kara tseone sa kya e chan akwana tsika te mo te chan ta mi te go tsan tseone sa keri go ne ga saudi ya so kwana tsika te mo no ga mathia qo tsiki tsiya qo ga banwe go kara hano e qeika tsuso ka ga ma onu ata ga e ni thebe go mateko cheko tsuso ka no ata e ne ga mathia khona ndete mo dza ro xa ya gwa e tsiso ane soka ne tse gwa na mgate mo te ga ma dza ro xa reta ha ga tsutjanje ga mje qwata ditse ne ncume ga ba qa gorote ma leave me alone ta tsite ma Sticks Brown no tsanke a kwa tsho ke tama gyao no tsa xa e go tswa go ga no tsha we a ke cha wota gona tsuna a cecete na tsuno cha nqano cha mirado e cece na komti rado zikincedi komati netitsati ncitsani tswaji a ne ke tsamjika tiu ani soka ti ena e qae je tsinja qobeti u qae gwana mkhati te o tsi khwentama a qojo o ka ti qare maqo kwana tetama ngo si o a qojo o ka nako e tao kwenye esi yako e tao kwa eko kwa tatim. Akwana jika temu te uktwana wongye ati talenti ano te koro ya huwe te antwana a tsetse ne te kao kwa ne te guye koke wakire kwa asomu kwa ndewo ati ahika ekwe. Amuje temu wakono kanko ni sa cheka ve kwa ne uen esi yako mborotwe ya kago uen esi tuene amtwama ngoma kwen na kwen si tuye ve temu na platform tene tumkwa na mka si tema kwen na platform tene temu si tema kwa tzamchika nina miya kukewo ba platform tene katamati hata lendi atridi kwa na chika tiu anisoka ti ohio karakto ni sa ngama kwe teo damsika te unge uqwaqiya qhoqotsi te mogho damsika kwe damsika timiya te betu damjite keke veta tsu damsite keke hata mano te swi te usita mongo aqutsi okasini atati tsumtsedzi anqwa kweta u ti u damsika ga tae ku tshwaveno te wesena anisinza ti tae kwa lecamjika tsuno kwa damsika tikwino gana u damsite wesena u damsika ga tsuno khonta le sika ga tsuma swe ga mtsantsi wa khotse akwana tsika te mo tsane o yo karatse o ne sa ke ntsamtsi te wo hano te u freida ga tsetse ata ino ke tsamtsi ka hito te jara te u freida ga tsetse te twen ka ne te ke ai ka rado so ani soka tamango tseke kutsi am ngo rado hem xa e kutshwana nge u khona xa sen tsun etere gwa hina o ani soka kwana ko ita mito go te mo tsene tse xa sen go te tlambe kwago ate u tlhonse ke tsa veta kwana ete gu ya tlo kende ti ta khore gwa ene ti go a xa sen veta mano te mu kwinse ke twe no go tsi kwe ta khore go non kwe a xa e go tshwaqwe akwana jika teng o ka ve kwin ate sa o ka no te mu u ntse he an na kwe te mi ke te nge u khwete go xa ku sa kya te te ko ka te sa kya te na kwe ta o tengo a go tshwara go tao kwen e tsheka ka teng o mase ka tlamsa veta mano te u tlhonje te xa e go tshwana na go tao te mu ndo tsheka go tsa te ya ka go reta ke em tswi gam e ke tao o go tsi mawu te tsane kha o

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla kwa tana tsa mo ago ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re eh tsem tla kweta. Ne go gestesi tla kwedi tse a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla kho emki. Kose namwako platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamietska pomki ni nyam dot atako kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

0: Firinga ngicanga SKF into ngingikuthi ngakwame deflection onge. Munistra nga police Firaus Sasilia ke tinta ke xeka singe sengke ngqhawchi ke singe hana u ka ushikanga wa tirens ta khaki la kunqa khama khwe ke bukuqhani nghe wa tirisizin tinda ke siwen tinda ke tswe khamsu uti qhaqhisi skul nga ke khatala sen khonta Sasilia de tswe tinda ke wa tika police sa ti komashin ke yin singe yasin ta pang khama khonqa ko da gulis ka khamis ka bunchi usi tru jalang kwa ANC ke veskapu konang suki lesing veskapu ke lisiko kong ha kong he gitu ho komitee ng taki kre kang kono sing kalim ng sing gita dun on sukung sing u provinsi kang skwang kang wachi kosing ng he ya partai politika kau kwang Fari na kan nasi gitu gita ng taki kawai gya kam sing u chikri kang kone sa u ke kadga kang jit kako kadga ke mali bongo sing as kukis pandira ka kisi kwang Kasi gya sing gitu isin 5 16 desende in hekos ang kige kamsuki 8 desende kan khorgin khogin ki khoin mun na diwa ko ta sikang ko se thama khoi bong blusun ge bong ge kan ka ka si satu sing ngat si khisi ko jala wa ge kwa ngi fasi sprum ko kaptina ngwa si ya ko li se kun ta ge si afrika no ki new zealand na talia khwe ken khisi ta ka wa chi kang he thona respect ki thama khwe da so ga skoi ta kam bun ka khia kun na kun ki tak tak manita na ka ku ngwa ko ko ta ko li si ge che kun ki all blacks kaptina andrew sevilla sa wa tali ge kum thama khwe sang tri ngwa ta ger ka kun ka ngi khisi ko li si ge ngi ga wa chi ka he ya ko tu ki ta tali ngwa pa ngwa ko ge chi khoi sing ge kwa Kung ming wa firigi fam kolek kama, five yung sang kung ming SKFM.
1: Tama tegi te mo na firik am tako, tam kame ni tenge kara kwa XKFM kino nga, te u tam bori shu re te kreke ka kwe, no te mbama kwa te khang, tam e oki, no bori te we kri sarati yafta ka punda. Ministerem bori sa koma firos katsali kham ane aka te kwa no kre ka kama mo te no, trevesa na kwa te nyama kung gye kungku a, Angi kuji tesna kuji nyamka kwartal si ngusiri hanjao karati tibedi senden sesin tuna ni sieben tuna hakuiki. Kachali ya ngama aka tukwanu ngi nyamako kuji kabesna ti kwa nae si aki ngwarata aki ankom karapulisa kwa kwe kukungu karati na aki khana kou kou tatin kha nga oji tinji narikingi kwa te kuziki no jawakao kou sa kwe kukungu ta ngimu teto ka jawate trek amna oji tang. ANC SO Caucus Committee te kwa veska poki trek ai sing mo khita he veska poside mutte tunga ki kwe a kauni sa do te a ke khanango ke ta ko eto committee khana ngom tinungo te ko a kun ku jihano ndi ko ji yo ka ha te ko am kunda siki sesa ko kunta Fari yanagde nasi kuna khana wa a ka te si ngkhwena tsungwa a khenu ya gyako na teko mua kwa kak ame khana wane siri ane ngeska khana mua tena khana kaa kwa tena kwa na khana ojao kwa na a khana mua tena khana kankau nisa kwa kak ayete siri di hambe kwa naka nkwe nkrenu ya kwa na tema kwa akhenska poe a karati dwele sende nfefintu na kuriska ngie kwa 16 day sende jao kwa nkana wana a khana kakuruti nu aki nkama nkuriski ata khana mua tena 8 day sende 500 khana kabek ya guhata ye khate khwe aka te khwanu siri mboronga khan kin tse ka ti tama khano khana o jao ji ata khana te ko kuka go ta ko go kwa kwa ra khana khuji a hi tino go tsaka kara jao ko khomo ko e ko kunta bori su khere o ha captain ma spring boko kwa ma sia kalosi aka te khwanu wo kri khwe kwa south africa ko to ata khono new zealand ko to ta akwa wesan ko akapare kwa ra go ita tsamse kano ama aka te tsounisa ga kwa dikuto springbok kwa ga kwa wokri kwa te kwe a tamano ga kwa tsounisa ga khaka mo go dom ku tswago a tarta ga menete wokri gweta kalosi ta khono all blacks kwa captain ma rd savier a ka tkhwano ga tsa tsamne tsamtsa ga tsa tsounisa ga jama ko go kere ke tama ku mo tsaye to gata ngesi kalosi mswe te kwano rugby e ga mo mot kwano ga tsa kae kwa klube a ga tsa jama na go ta tsamse ka ta ma ga tsa kae go teko go nye go tswana ta go tsugudi a ga tsa mot se go ko ite be tsamse ke ta a re te bo re te khiri khiri no ga bana te bo re kom sa en 5 re kwano nyam ko e go modamska

Fayfini ngakucanga eska FM ndangxingidanga kwami ngxinta flitshi nongeni. Hola qiqa ngigiya qanika ngkase ngiye qhamsa u ikurlini metropolisa ngheske qutqa. Julius Mkonaziya ngichuke hana ke eske sawa mali qutqa ngxika ngwadrunguga. Khamaston hofukising de ngqanqhla ngke 14 ke September kangsin diwetsu ngotsi tsonga kangwangwayi. Kengkula yang hewa Emmanuel Benza kia kli kangkula kia kunisa. Briefis kia hana ngontani ka ng kem konazi kia wushi muji ket mantlala yusi ng he kangkula ng hewa chitwa iki kung da diarte chitwa nga EMPD ya ng he wa kristaina ng he kata kwa ng yusi si ng he kakupanga ngokha ka o ngkula kwa ng talika lusi nga ng nga mantlala kia maskapaya ya ng Medicare 24 ke CAT VIP hosisa ng singgita ng hintong ganika ng testing at dito ka ng agitin day sinarandi. Kausika ng mantlala ki tisatu ke borho ang skwiki ng a. Dito ka 3 hing ng lak o ging hulang ka chuan ng singgita chuan. Niyaka ki Oktober tig dito agi afudan ng gikwa ng. University ta ng Wasit Africa ng gayuntay dito ka tisa. Studenti ki kach ugu o tagi kanika ang da organisasi ki kanga parlamen ng ke komitie. Kilungsat kani kuna ta kawusika ang university ti gitsu gita sing u ke 20% di kawat kwasay kanya ti satu ka ang he honor ti NSIS and ti harta kaday sin di betis ke hana kwa ang. Tso gya kanika ang kawusika ang sigira kamsung 317 kaday sin di bete ka ang he 41% di studenti ng kanga unang kwasay ta yung ang South Africa. Kita satu ke kuasa gan kang sendiri kam malih bongko kuna ke in SFRS itu tu ke kam semua kau sih kang ke konstitusi dia ada kau cang ya kat kau deng petue matu tu ke ang NFS ke malih bongko kang studi dia kau nanti ke kau cik kang he sendiri kita satu he kuasa sendiri kau guna dah kau sih kang sendiri tes kali kau kau kau tu ke universiti kau Frankriki kitsugita ng milyuni iroi ke hana makuwa hin ang plasik ang kwasa kamako yi ke tiga nga kunisaw ngule kang kwa kaw ke chikisi kang kwa kwa kwa departamen han ya kuwa ngin plasik wat kitsugita hana tinta ke kawa tiga sanggita hana paketi sang ke kwasa gani kuna kwa ng 50% di ke kum sangasi kumkwa kisi ke kwa kwa ng te kwa sang 60% di ke Fransika sike sang ke kwa ng Kamu kerja dua di sini. Askis, tapi tu nak yari kat orang. Kamu kerja ni kan terasa. Hm, tak. Anu anu lagi kau anten ni. Kahra dek. Kui, kamu kui. Kerja ni kan. Mungkin fasi. Springbok kapten nak ngasih aku lihat segitiga kesit Afrika sa. New Zealand na Spanyol kan dalam kui tak kau cik kan ngskut tuan. Kamu kui kat kau cik kan ngola. Yang tak tak mani tak ngskut diskim. Wah, tuan. Ke rugby kau anten aku lihat kinta All Blacks kapten na. Wah. RDC vaya ng sa talige kama kung saan tini gerke kwa ng da kolisa gusto yung kung kira kbiwa chika ng haya kong kuna da tini ya dewitin gusto gita ya mga gusto kwa ng kolisa gusto gita sing ki all black si viga gans ko gusto gita kwa ng ngay da gumas ko tindu ita kha kwa ng ngay kwa ng kang hebok kay kapte na ng tayo kwa chika ng si kong chi kay ngay na ngay tuwid da ka gulit kama kwa ka atika vini kata ka ng da boka sing Nolim ngayon kwa kwa kanga saka fain berkhi ang gomo julu ten gwe kwa gungo konta 100 polat ki Jocelyn Colby la ng stetsu gita kamsung u ke Kurt Lee RNC yu sing kwa gya gomo ke kwa ng kung mi ng wa faifi ke far gom kola gya kama sezi yu sang kung ng ngi kwa damatali wii

0: Amerikaanse is mantene SK FM dan dik kam kola m kusam ku programa wa buriku de buriku spanning ge kengo ige uli ngami de plis nang ke yafta ka punda dan ambu ngusing ge asim no duja ge wola
1: kame temu no teki faifa kam ta ko ses khamene tenge kara khwana ncede ya oro khwate programa te an kwa ke hence ka u itseka de ten tseke ku buriku suwe no ncede ku buriku su jauta ko jite ku ka gotsam de mosan ma de flits nonge ta ko ti yafta ka punda ta
0: ku programa he wa burgu ka tochi shan ku ta man kan ka parlament ngi ho komiti de su gita dun onar su ke chi ushe kan konis kan kan diskrete di kan ngi ko ma kan wa polis minister ang bechu hana ke shen jom tu ki de kji kan ge thon no ko kan ka ge tuin tu ri dun ko lakshin gita chu ko ge kan kan kan konis ha mun ma tri o va a fal ka doctor good bri le be ya ki kun te ko mun ma tri ki tri mun ka ho ge ho ka ti shu kai ti mo le ya ne kungani kan ta ko shikang sing ke ya ke kan kalim ka sita ka polis ha bitu ke ke mo le fe ka chu ke san ta ke sez ke december 2020 ka ko ke sita chu ni chu ska ke if ke ta ko khali ka gen ke parlament to ko di za he gwe sko ke ma chu se ko ka sez ke an na ko san ko ko ni ta
1: ke obori jin qete bori ku ke qece ku ji qwasi uqwa khwe jinqeda qwa ka ku qwe ku kunga gwe no nyam ka bori te kom no aka desi parlament su at the committee he a tsa ka me ngo mi te ku go se sa ta ti se sa ji a o ke a ka ku a aro ji te te mu su u ngwa ta e ku qwe no ntse ka ntse ka me ya mo ta ti ta ndwe ko ta ha na ta police minister a ngani daraka ra ko hi ma senjo mtuno ama now tshurina ke a go libere a tsamsika a ma 2024 tonda ka a kara hi si police morde a de ku sesa a una go tshirina go ite go ya go testam kara komo go a ka de si kai te hi o a falka go de a Dr. Godfrey Lebia a ma ham ane a to ka go di yo ka ha ndwere di si nge ko e tshwe te boronga kara go hi ba katiso kati molefe ampa khama ana hiveta no amseta khama kai ko ve khata atamzika asisa stama sit africa su police at kwasi hiver kha am ai santin kinesi ki 6 december 2024 ndonda ka taun te khere oris ko mogwe si um udom ko akho ko a eff na yeti he speaker he parliament ki ngo ko he to ko disa suwe a he si we osanyana tika sisi rite kwedam bore si tete

0: Zakaria Mvuso te tsema te tsanneng Zakaria Mvuso te anka te si le rato la modimo tate ata tsema go tao gana o tsane ke ya ha ya khrika te tsamme te ya ha ya xa go tswate no tsamme ntse ska te moro nye ga xa mo go tao 11 minute tswa jeng ya kra go hano timi ya kwa ga te o khrika tsamme se go tao te ke ya suri na go ntse ska te khrina xa ita ding a kona ka swego swe khwenki dangwe motu te khati nte khri nce ba uim te ki freida ha tse makona ka kai khorobe tse kya o karatu ang tse uwe jawe hambe sure hambe a kona ka kya o karatu ang tse kona ke ke hemtu ha ma khri ya ba ke hemtu ha ma tu ang ya ba ke hemtu ha ma khama ke enkara tshwere tu ang ho go tango ha ma tshwere tsana go tao nde u kona have ya kona ka uwe ha mkhwamana je u ka go kona hambe hama hamu tlete tsamska uwe jeo kukwane ka kharina tuangako kanyako swereko nunga tsameseko ta teki ya suri na kwa kwane ka te huo sweko anko na swe teki sweko zikwa teke eja tuang sahinye ngwe
1: au shwe na mtana mtu emshabe na kina mtu wafika na mtu nyabonga wangenzo mtu